ñu xey nak ñom ñaar goor ga di waxtane la xew jigen ga di waxtane la xew subhanahu wa ta'ala ñi ñoy yees ay barab bu yamal xiyamé lolu goor gu nek ak jigen gu nek dako wara denc kenn wuro ko wax jigen ñi moy as-salihatu jigen ñu yew ñi khanitatun dañuy top seeni jëkkeer hafizatun lil ghaibi tay denc kumpa wadu bu deugar tok di wax ndank denc say lepp kenn du ci banexu denc sa kaddu kenn du ci banexu denc sa yaram naka non bima hafizallah ben jigen ngok mbokuy wallati jigen nga xamne nak takhafuna dagen ragal nusuzahunna senuk foñu moy baña def li nga xamne mom la tabarak wa taala tek ci ñom ñu war ko defal seen jëkkeer ñu daldi bañ ko def dem marsa jotna demuñu toggu jotna togguñu yalla neena suñu tambalé def ni yow yaangi def say ak nak yow ku goor ki ba matal fekk mom ak xam defuko loolu lañ wax goor gu nek boy dañ ci soxna ak yépp dang ko wara matal so matalé ak yépp nak mom mu mankel say ak legi nak fa'izuhunna war len len ngeen tambali war jigen ñi ndax mu def ak yi bu ko defé jigen gi goor gi koy war dafa wara nek ku am diine jang waru ndax ku amul diine du sawar ci warate ku jangul du mëna warate ku warul do war ku waru bu yi nekké ci digal jëkër nak jabar ñak def liñ ko sant fa'ifuhunna war len len nga dal dikoy waxal ay aya waxal ko hadith ne ko yalla neena yunitibi neena nga ne ko yunitibi neena sallallahu alaihi wasallam kep ko xamne ki da nga topul sa jeuker ba am ngeureumam ci ngeureumul yalla lolé man la jural musiba ne ko yalla neena jigen ju bax day top jeukeram war ko ci warin wi bu fekke nanguna ba delusi yalla neena ngeen dadi fay yam nga dadi jibo su fekke war nga nak nangut wahjuruhun fil madaji'i ngeen gaday len ci lal ya ngeen gaday len ci lal ya bu tuddi jote nga ñew fa nga dan tedd te defa tersi waxtu nga dan tersi solo nga dan solo tuddi ci kanamam fa nga dan tedd waye nak tiyé sa bop ni cell ndax dafa am lu nangul nga bëgg ko fajj bi nga ko waré nangul dang koy gaday fil madaji'i ci lal bi bul wut benen nek bul luyé ji fenen bul dem fen dedet nekkal ci mom ba nopi nak ci tiyé sa bop lol tam nak yombul goor ñu bari ndax su fekké né yalla gënalu la banex do ko man yalla dalay gënal banex bi bu ko défé so ci tiyé sa bop man na am mu am lu mëna faj so ci téewul sa bop nak bo moytuul la ngay faj du faju téew ko goor ki ya ñëk deub su fekke ne war nga warut nga gaday ko ci lal bi jariñu wadribuhunna duma len len duma yo xamne nak darban ghayra mubarrah dur bo xamne du genné deret du dem yah su fekke ne duriya amna su baba su jube baxna su jubut ñi seeti menen pexe walu dor nak la'alla akhbatha ma yatahaddathu a'dha'u al-islam li ta'nif fi shari'a al-islamiyya sa'muhum anna al-islam ahana al-mar'a hina samaha lirajul an yadribaha ci ñi nga xamne dañuy bind di jema woné ay mankete yu ñu né islam amna ko té l'islam sorina lolu dañuy wax ne lutax islam maye ñu door jigen yalla maye na ñu door jigen waye yoonte bi neena kuy door jigen gëno ci goñi kon nak baatu maye na muy door jigen moo di dañuy laaj gan jigen lañuy door ak kañ lañ koy door ak lan moy door yi ndax benn waay moy tak soxnaam rek mu wax rek mu duur ko ci kanam ko lol du l'islam ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu jël yett lol du l'islam
ndax ben way moy wax rek soxnam wax mu genn senti.

da ngay wax insha allah waye baat bi yalla wax ne gadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nek lu dafa ne ci kanam manam demone na dakar dem kenn duko bolé insha allah solna mbubu ni kenn duko bolé insha allah da ngay wax ne dana sol mbubu tek solo go nga insha allah waye solna ko insha allah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy insha allah day and ak lu ne ci kan mashiatullah nak mu insha allah mbir la mo xamne yalla duko bokk ak kenn bu soobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala ndax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la insha allah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko ndax da nga bëgg def moromu yalla te bam lay bind mom rek ndax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha allah di bëgg def def ci ak la ngay jëfe jëfe ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci assemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore soo ne woon benn waay dinaa la yëg sa téere ba bu suba insha allah day tekk ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure heure bi nga xam ne ca ngeen war daje pour yëg ko téere ba bu ñeent yépp dajee seen daje bi daje bu yàlla rayee du ngeen daje bu rayee waaji du ngeen daje bu ko gàllankooree ci temps ci supéer yi du ngeen daje ak yi demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def na ko woon dangay jëndi mbaam mu ne waaw damay jëndi mbaam mu ne ko waxal insha allah mu ne jaru ko bi nga xamee ne mi ngi dem bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yéer fi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk mu waxaale ba fay jot mu làmb loxoom poos ba ndey sànn fekk loxo ba génn mu ñibbi seeg loxo yi neen ci kër gi ci indiwul mbaam soxna si na ko waaw sëriñ bi dangaa jëndul mbaam mu ne ko insha allah maanaam su boobaa waxoon insha allah dinaa jënd mbaam moo gën mu jëkk bañ jël alalam ji mu door ne insha allah loolu daal li muy tekki mooy lu nit di def na wax ne bëgg naa def nangam insha allah su fekkee ne nag dangaa fàttee wax insha allah ba dugg ci mbir ma mu ne ko waskur rabbaka fàttalikul sa borom tudd ko ci biir mbir ma isa nasita foo boo ko fàttee te fàttaliku ko ca biir waskur rabbaka tuddal sa borom waxal insha allah fi awalihi wa axirihi bu fekkee da nga ko fàtte isa nasita mooy li ngay def daal soo fàttee wax insha allah ba dugg ci biir na nga wax insha allah daal di koy ànd ak moom ca jëf ja waxul na nga wax ne azaqayna an yahdiyani mu jubal ma rabbi sama borom li aqraba ci lu gën a jege rachadan cig njub min haza ci lii nga ñaan yàlla mu defal la njub lu gën a neex li nga toll aslax min amri diini wa dunyaaya maanaam fa daawa ba tolloon salallahu alayhi wa sallam mu ne ko na nga wax sa borom xëy na mu jubale la ci lu gën a jege lu gën a baax lu gën a yëwen fi nga xam ne fi nga nekk ndax coono bi bari na lool ci liggéey bi nga xam ne ngay liggéey muy jàng ak jàngale daawa al islamiyat mu daal di bàyyi fa wax jooju nag dellu siwaat nag ci mottali si xissatu ashabil kahfi wa labisu ñu yàgg sax fi kahfihim ca seen xuntima salaasa miati siniin ñetti téeméeri at wasdaadu tisaa ñu dolli ca juróom-ñeenti at ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at la ñu am ca xuntima moomee yàgg ca lool tëdd rek di batarñiku tëdd rek

inni mayit amilun mangi jëf ci sama yoon na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jëf i'malu ala makanatikum inni amil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak may yatihi azabun yukhfihi kan la mbugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mbugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni amil aduna nun la mel ñen ñu ne ñanga ci lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan mo yeew mbugal ak kan moy nek ci azabun muqim mbugal mu ko gatchel ak ko xamni ki azabun muqim ci lay nek ko boole ñaar yoy yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit man na ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit man na ñew ni la jubut waye kuñ xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dong lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax ama ci aduna ci nak mom nattu kayu natt yi ñi natt ne diu bax na lol la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu demé ca suratul hujurat dañu gis na yalla teureulé natukaay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natukaay moy ku bax dal day am xaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demé nek yoy fofu ay natukaay lañ fi am wala day bokk barap sangam wala nangam waye suñu borom tabaraku taala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa muut ko mudi natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax lu way ñak ñak xaliss bu amé taqwa ku bax waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor gorlu ci ba am ko ya ci def nak nit ki day judd fekk ko fa su baba kon buñ ko ci bëgge teural ñang koy ëndil ciona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi waccenan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ci joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara lu leunt ci dara leunt ci fal ballaghtu mino ko ballaghta ya rasulullah mune yalla kon sedel man lol nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna waccena ni alayka ciow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom bam mag sam pukerte munuko yow mi bayam de am nga ak mom xaar ma yalla tok ñi sedele kamil kene sedule lol ab jul mom warnako barna ci baye xel fep fo tok ñuy sedele di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol mënut war nga man fenn nga na joxal ma baraf sangam ama ñuy sedele nga na joxal ma fal xek nasi lola jukki jukki bu tol ni fal xek nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keet lañuy nek kon nak tere bi dal alquran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulle li ci na ci tere nu ko bayyi li ci nek ci digle nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko bala ñoo jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa baat jele ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so len jele bañu jël sa ra mu nek er ñu rulé ko bo ñoo ci alquran du ta man wax ra rek ngay man wax waaw bo beug wax bismillahir rahmanir rahim muta la ngay wax bismillahir rahmanir rahim te rahmanir rahim bokut ak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkki alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nak ci alquran araf yim cey jël budé anglais budé français budé endo lo meuna ñëkk jang rek bo noppé di jang alquran rek bo muytul dula joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so noppé leen loy jang tabarakallah dina la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran di joxé leneen du la ko joxé mo taxone tabarakallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa chamu ñu la acc ci daara ja li war lon sax agni midi